0: Binayu, engkau di mana?
1: Binayu, istriku, engkau di mana?
2: Tolong, tolong.
1: Binayu.
2: Tolong.
1: Binayu.
2: Tolong, tolong. Tolong.
1: Istriku, Binayu, tidak. Binayu.